0: Mimi da jiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu jiki, nganzu lebur chukiji.
0: Chuchudi jiki, nganzu chuchu lembar chi.
1: Chakdo gupe chijuyi, muchi hizu lembar chi.
0: Mi jiki juyangsi, gyangzhu checho.
1: Nyamzho rinne juwani, ngenji dende, yangzhen shiki.
0: Suchu kang shiki, yuki minan, gyongwa chi.
1: 미리카기

0: Nga le kong de pewe ne tsa, zhongki reji xe pi, jing de zheng qe, za ka zu bi, le ri qe, xe lu ti. Nian xe kong, zham li shi zha ke, min tu no, de la ngwa cheng ti. Zhong jia qe, zham li shi zha nam chong, zhu qi reji pa ti jie yu, lo ngwa tong cha jie pi, za ka xe pi, me jie da par, jian chong xe de pa ti no. Ngo ma rin li shi zha ke, la xe pi, marab ni marab par, jian zheng no, song song la ten pa xe hi. Tao yang li zhen li pi, xu jia yao yu, za ka xe pi, jie xe no. Min jarab qe dinju de zhenpa tu. Din te jinde zhen te nyasa xe pi qi cha cawa tu. Qi nipa qi jixin qi xu qe. Bo xe la din te za ka me la xe pi jixi xin pa tu. Da cha din te gui na pi xe xa ke sa xa jila qe yu. San go pa xu jia yu za ka xe sa yi ke te xu ke. Za ka ngu se me tu ngu bu yi rimu zhu yi. Le ka lu nga qi nga di la zem xe pi. Liu ji xiang ke la te per nyu zong ni. Sun zi mei pi za ka tu, rimu yi jib chan go jiu pan tong yu. Liu ji xiang ki, nga rung lian qi nga su jiap qi, nda ka la za ka tu, rimu zhu yi, la chan zhin tu xie pa yong li. Lu nga qin sun, gab ri ma nang qi, nga rung ki zu pi, jia la yao pu yu pi, ngun zi xie pa tu. De ji yong xia nyu zhi xin ki qi, rung bu xi tu ji ji yu ji sun yu pa shi. Xi lu ni tong ji zhu lu, xu jia yao shi, za ka la, mei xin cham jia li, lu nga sun qi su ji sun qi, la yong, mei xin gu cun yu. De ji jenam jin qe, ngu ma rin li shi zha, jen ti xie gu pi xu yu. Bo xie la di ni, za ka si pi ngwa za di ni. Me si pi ngin keng ki, la za qi mu wa di ri tu yu. Gong lu ya zha la zham la pi pi, ya ka rin bi ngu ma rin li shi zha ke. Cong xie rong xin jin zi pa, hu jia wang ki. Za ka me la si pi, la za ti, ma ji ji ri jin chong pa tu. Da cha sim li mong ji wa, jin zi pa su shung xia jin tu xu yu. Hu jia wang ki, su jin qe zu za di ri ni. Se tep qe trip cha mandra wa tu. Se pi, mba zi mandra wa di ni. Se pi, tuin zi mandra wa ji ji yu. Ma mong bu, su jin qe se tep di ri li se pi, tuin zi la, ha chung ga bu xie ji yu ji song yu. Na wu yin mba xin la di ni. Za ka se pi, lo ngu tong ke, zhu qi jin ta xie ke. Jin de zhen qe, ni xin ji ke. To xin chun ri ni sa du chun ke qe. Xia tep xin ji ke tu ni. Jin zi pa, sa chung si ji yu. Lo ngu ji ni xi, jin de zhen te. Mo mong bu, jin de ngu le pa tu. Mo chi ji la cham, ri long gan ni yong xi. Kong zu ne, jin de zhen de le pi. Nga zu du xiu sa par ji yu. Gang zi shu, li xiong gong ge, li ni hua. Chen xi qi, jin de zhen za ka lu qi ni tun qi. Di ge de ni. Lê tu xia jì dàm kà xie xù, chèn xì jì xì, zhong qìn dì nù, zà kà lì rì nian kì, lá zà hòa mông bù xù, kong zù ngì dù jìn qì, sà zùm tù, tùn xì jì rìm tù, ngà lá, rù rìm hà chùng mông bù nông xùng xì xùng yù bà xì, lá zà hòa xù rìn cham jì nì yùng tì, zhong qì tì, nian bà bà dùm yù wà xì xù, mìng hà, tò xì chùng chùng kì tù, yù nù lì dì bà, chì xìm tù, xìm tù lá zàm zù yù bà tù, rìm zì xì nà, rong zù sà tù zà kà bì tà, Zhe tong nga jia la zham tong yu, de ge li ka zhe ba li pi, mo zuo lu di bu sa du xia ji yong wei qie te. Jin de zhen qie, kong bin bo la qia yong dong a tu, le du ka su zhe ba su qie, zi ji zong bu dong yu. Yin jin de yong yu, za ka ji zan ki ji, me ge hu ti qi, nga jin de zhen la ga bu yu, za ka tun li zhen ta qia zong a tu, zan te ko yong qie san li di ge zhong mu zu, nga rong jia kam de ga yi rin li tu, xia shu qie za ka ji zan la, Ha chung ga bu shung sung xi song yu ba shi. Xia lu ni tu ni nga lui pra. Jin de chen za ka tui li qi. Tuan zi ren tong dong bu. Go tong shi tong li gan ni. Tuan zi go la shi bu. Ya kap tong sa ke jia cha ka xi se xi song xi yu. Na wu yi za qi zhong jin ti song xiu ne. Din zi xiam zu kong tong ke. Ma bi jin min pra. Chom zhong tong. Se kong gen ko kong. Sa tu chom ra ji se cha pi. So nim do pi. Tam ji jiu ngu bu tuan ni. Shung wa xie shi. Nga lé kóng de bèwè né cè, zhá tó de bèwè zhóng zhì rì jì nà, cì nye de nye jì, chì zù lé kù pà, xì lù nye tù nye zhù lù, yà xì lù nye jì bà xì yong bù, ngón zhùng zì pà, gò tóng xì, ngà jì ngà de lì gà wà tù, nye tù nye zhù lù lòng kù jì, lù nye bà xì yong bù, ngón zhùng zì pà, gò tóng xì, nye jì jì jì lì gà yù, tà lù yà xì gà fì, yà gà fì nùng gà, lù nye zàm jù yà tóng nye xì lá zàm, jì jì nye de ngò, dùn jù bà tù, lù nye zàm jù dì dà nù, lù jù tù, Rokar, Jatsa, Ngirshi, Cherin Chanung Su, Lonyi Nari Mandawa, Mombu Diyo Bashi, Lonyi Dezu Yichu, Joga Rijia, Lonyi La, Gasi Chimbo Toyo, Benha, Joga Ngiri Lonyi, Joto Yeji Bati, Ngojung Richard Denhi, Pongli Laiye, Yinzhi Yeti, Shashun Ziri Ke, Jueden Gongli Mombarshi Yu, Lonyi Denhi, Nyi Songshi, Chue Lonyi Basi Yungpo, Go Tongshi, Dula Ra Yu, Lonyi Tongbi Chia, Chanchi Sashu La Xinha, Joto Yeji Bi, Lonyi Ti, 年纪广大同，年纪千不一领同。 Meli Shongpa, Europe Liso, Sakata, Tombisha Jimbashi, Minga Lunye, Draza Pumuhi, Gonzi Polujibati, Basi Shizunshi, Gotonshi, Jigali Gayo Patu, Lunye Ti, Gudui, Tejula Dinhi, Person Topi, Sansu Tu, Pershung, Zanji Tri, Demuatu, Pershung Drugar Lunye La Jumpi, Jesi Tu, Jesim Lunye Bashi, Yasinder, Najisa, Tombisha Ji, Lunye Zamchu Tri, Tatu, Jonsip Ti, Muyu Nampi, Joga Lunye, China Gatta Mashipa Tu, Tierin Chanunka, Joga Lunye, Gundi Simho, Joga Nizim Gri Lunye, Tanja Dundi Hi, Nizipa Suyu Bashi, Jayon Lunye, Mola La Jimpi, Sente Yigizibati, Manta, Zimua Tu, Yung Guzio Batu, Gola Shapu, Lunye Basi Shizun Shisti, Minga Gotun Shi Nishi Zaji Ligantu, Lunye Sabanka, Jiji Nintata, Dunda Yobatun Tu, Yasi Rinka, Lunye Basi Shizun Shisti Chu, Manta, Pajin Bashi. Nagale kun bewe ni tsa sangu pa ni chi zhong ge long ko la za jin ju de ni ni xi du zhong jin ha rong jia jie zhe xie long ko yong la tu me tin bu ci jie ji xie yong se qia de xie yu zhong ge long ko tui li zhen da ke tui yong zha le de qie zhong ji sa xiu ling ko ba dan ha ni du ni du luo da wa de mi pa le de ti yang qie zhe xie long ko ge li ge ji guo ni qie long ko jin na pa qi zhe ni du jia la zan qie tin bu ci jie ji xie zhong zhe de ru xie ti 家弄个这些龙骨车日前用途做进农镇龙骨那么了却用你吃货日前给进车第一容家车龙骨推理车天车中就多大麻辣铁日前见途麻辣电皮顿层三百几的来板从有几军途第二容家车龙骨推理车天用多的铁前是几几没把托日中间的没怕空地恰从没把几车干的这些货大家天用着来的几铁容家车龙骨推理车对几车 Machu Jichan Hi, Longko Shibu Pesha Shishi, Tani Yipa Chi, Tenchi Zhongzi Yi, Jilam Shatong Shin Hi, Tenli Dintha Shibu Mala Rongzi Chi, Tenchu Pra, Shu Yun Hi, Gende Tong Yu, Mang Pra, Lidi Di, Tuenzi Chi, Koyin Shibu, Tenchi Zhongzi Yi, Tuenkong La Din Hi, Tatong Cedin Jintu, Dirtin Zin Ronghua, Shishib Taba Ji Chi, Tenyong Pi Ji Chi, Tsinja Tishi Shi, Zhenji Shi, Lidi Laza Chi, Ndrata, Nishi Shi Pi, Tenyong Wushu Pashin Bingu Ni, Mantata, Longko Tunli Chi, Xiong Rongjin Chi, Tenyong Pongji Lan, Nishi Tung, Kishi Xia Jin Ba Shi, Zhongki Longko Laza, Zhenju Dini Chi, Wushu Rijin Ki Chi, Zhaodong Chang Ki, Dingab Shijia Chi, Chung Shi, Tuenzi Chi, Tenkong De Tung, Tenzi Shi Chi, Longxia Jinji Mi Pa, Jibsa Se Tung Ju Ba Tung, Lidi Chi, Ding Zong Se, Yangzim Zhu Hui, Tenba Chi Ji Chi, Pencin Kilin Pi, Nyamli Mala Ji Zhen 明儿电脑中国同时家庭龙口车可以定住同这是片子下同这么这片子开列切记真的解决对为电视的解决毛不儿列的车天不儿切及时车女的来杨子们的周围一定得了些别列车电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电脑接电 我东西其实你懂我家了怎么怎么办可这些把东每天东西几桶希望出三个啦偏不多天这时候顶部红牌一啦你说你的东西用都囤积啦该是钱不多怕那路真特龙哥你怎么杀鸡血卡什么龙子血皮你这杀比龙哥绝的切人心头的今天那我主本压下主机人啊桶中中日啦六八七人人这时候有人活压些怕那我东部你那我主笔本中正桶人的囤积是从些节点中来压下这什么桶中中人本话桶那我主把中本压下甚至说你桶中中来共本学人的明显特人人在学车，打扫十八天学，在学三遍，听力三遍，背几下，搁这些怕。三年几个月，让店里车开十四节拉他些年，只要从速，吃个几过个通，你东西东下去，搁这些学。北京通，上海、江苏所去，旅店人呢，没准成果错，等着去人力团进他们，让店里车开十七公里就贴，拉他十八通。天里三八，人们三八几下，春日八冬都学，年次三季也是几七，恰不恰门特七十千八冬。扎西军开西部去，中部丁总理也向你是三季冬，中秋金盘里，总统上课，春日送修安平配合八十。那个雷公的百分之七，上个月中央三级空气达到等比七年的热，那次百分之八。 中国人也爱做东哥，谢谢不出去。亚太院长金正恩去，中国人也米家金主曼德拉也可多年。龙我等着东升国会干部，去年中年，偏南京去去，胡松总的那批中国某某党老马克，我是把我些帮助一些啥特殊的，我是把我拿来，拉南那批关的些学，你这边问我，中国某某党老马克，连我来都批，干脆继续去罗德斯，查出来电梯，中国人也某某去。
1: 中队满得不啦，若是些学，胸口里也满满缺，中队满得不啦嘛去，把我一些钱拿不用，这么些钱就白吃。
2: 各位老用年么？
3: 是不是热天么？
2: 该新装备年么？
3: 那我
2: 失败了。

marzi gangbu chiwa che che zhojia la gone na re onan chotong ge serwa na ga la xiu jie da man go wa ji se de ne song dong ji da ti zhojia so ko ne song wa ga chang mon de ga za la le bo sa ne kong ge san ba la nga de nga bo sam zha le xiu wa de xia li ma long norzo ho ji che wa de la ran da ma chu ran go ran ge yo ren mi le ji de la ge jie ji go pe ne sam ge le yo da zang gun de bu garan da san jie yan na tuk yu zhuk dong sem jie yan na kam qia dong dong mo de wong jian leng ge bu zeng kuai meng ji jie me ca zo zhang wo ge qiu ma pu la go qie dan jie ne ho la xiu wei za la ma chu du sa dong ba la jiang ga za jia la gong tang ye che la ke da ngo ca wei yan yin sam ne zhi ji leng yo wa zhong jia ni me xiang kang xie la di ne de ren zhuo jia jiang de zam da ni ma yang zhuo da qian de suo nuo ma la ko bei zhong dao mo gui leng yi nga le du ba mi jiang ne ge jie de wa li san ne xiao zhu de suo de jia ma zhen de ban tou de jia cha de chu ba la le zong ne dan bu wen de sa gui gang jian jia le jiao ne ya san ne sa de se de zam leng sheng jin jia bu sa wo le xie le zhuo ne ge zong de zong me ba ngo la xiao jia jie cha de zha ba jie jian ne la ge cha de de de qiu wei ko ren pan sem ji zha se ka le lang bei ban tou ge ma zong de xue ne zhe song wei ko ren cha de wo li ke wa de la nan ka ne zha wa qiao ta me ba la zeng gang yi si de ne ga san ne zeng gang ji la song se ma zi de tor ne zha sheng de ge song men dou ba de la da jie ma song xiao zhu jie jie de song ne ga san ne ye ka guo ce yang sheng qin wa la zhuo ne xiao zhu xiao ne dou pan zhu ci jiao ga san ne guo wo si le zhu zhou ke xia ba nin ten ting la ge ng er guo dong dong san ne gen jie de wa song dou ye de zu zhou san ne yi kang dang ne jiao wo le lian ng guo ye dang dou ye jie jing mei bo wo tou ge jiao le de leng suo o ma ne bian bian hong shi

Peiji jim de hie sawer gua samu lingi. De na Xi Jinping gi xiang qin dang bu ren bi ngo chi lepsil ba zui. Dang ge gab shuo jie bi zhong e cang zum ji cu tang nga bi ya gong tong ho zhong dang lak tar xi bi. Xi tun xim zhi ge zhe dren zhen zhan nang wi ya song xie jie sha hi hi yin. Sen ba. Ma tang a rong xiong kam xin tin nyam ni yong war gen de la tong gi. Zhang dok ge peiji na don hing ge cha ni xian na. Matang arang xiong kam xintin nyamni yongwi ya netun tkhsu yakpo xaji deja. Miirik je peji xiangge cangmi ngibarda arang xiong la zinshuk dang, arang xiong dang htanba, arang xiong shongshub je xigi. Dehtar ma xi na arang xiong kam jeng kunlan pok sba dang, qinyin de si jeng gohtan me, ngge si arang xiong zudrub rikba li. Miso buda miya dang, geri si, ishiya chua ji dang, Dibzhin sangni abzhanda kaka yinma namchi moshinga xita nagca zalagda tangyo. Yinayang kutsu samilin di basikna. Yir detag darda jingi zing machiwi nyangam tangshiyo. Jimchana kutsi yi detag nagca zalagda tangwi shisuk dini tang shenzinji nipang hurda jikbeja. Ru RBC loxing azhuga nisi tanghanga nagca digbo yo bala, Hondab jia Itali mayi ru longi jia hang tamsa zhapi di la. Dehtar si bi njiwa na yiti ritu shigli jia mangshi dolog dangwa yinba kongtsu loye da kharme la. Yang kutsi dehtar si bi njiganji si, ritsi lu shiga din mang chiwi nang gambar jirwa dang. Dimchong shardi si lepci shilog zhagbi yiti tangshin habji yo ba zha. Dirab gongmar nabshuk jekab kagdashongwi nzamlanga shinu jinga jeji. Jinkam kurigdang mamanga tsora nuhjin tsabshin ziyo baza. Dedagli, loshanji ujiab zinjir damagdonjin ji nghabshigda. Ma shikhtong zam shilamda jawadang. Zhongma jasa dinsu dungayan la mgmar na pukhtashig baza. Lundonji damagdonjin di. Shilu shikhtong gabja ngabshi ngagni lu da zhigni bar thomar xiongwi nin ngi nang me abzhihtong lhagzam zhongpa dang. Di abzhijib dawa nirang, me zhang jihtong zham la uglam malak nabhuni cilindi baza. Di abzhijib shilu shikhtong gabja ngabshi ngadrik lu dang. Shilu shikhtong gabja ngabshi ngabdan lu. Shilu shikhtong gabja zhigshi rangni lu zhila damar damhig dunjin cabshin tang zhigni zham xiong aza. Zharban jia shuyi na jia donjia na. Zuzhi gazi nga shenji bi zogshi thakar shuyi khena lo bi. Bagzog te bi nyatang zhongwi rig mi se zi si nga si wi nga si tig pokpa zha. Thakar tig pokpa ma zheng shikhtong la niwa sen xing. Ponyin xiong wa ma chi ani lak zham sen yo. Ari zomba bo li qi ar ka xun ji. Lang zhig jia xika si bi dib nang da ne cin da daga ji bar ji yo. Lorji yig shargo bahta na, darta zihang nyongwi sasir torgang dang. Wihe shiwun babjia, taihang arirji suglaang hunshe gangsar nagsa ji chabjang. Arir mzi la shi dang ba dang, xiangsa xinba, zashin zumba jiyin. Onjang sasin aboshir hangna gangshong da zhani, nagsa milag dangwi gangi, saka dedaga jinkam kurig la dorshig cabshan teba zha. Taka lama gan si tang a jia si shir xin di. Ding ha dumzhur ngwa tang si wi dar gen zilam gan ni naba zha. He si qiam rang si tang zham ni na wu dung hong na kar zalag dang a zha. Ke er qin dang, mo wu su si sa dang, wu lan bu he si tang si jin zhur si ga dan la yi dang

xiong la ta cin zin tang jian na dun ta. Ng ge si samur dan dun. Nga cu njua mi rik ji ya rong xiong kam li ya nambar jia war zhu neng gi kang zhig ni ya du ma rong. Dan zhi ya jie ka zhi zhi rong xiong kam ji nga cu rong kun lan long e yin. Jie ka zhi zhi dang tu nga cu mung huk zhin da nji wu to mu. On jing zhin tar dan ni men zha wam yang na lu yi lin di bi hi jin xiong di. Tomi njiu ang mi par zong e zha. Mena rong xiong kam li xiong wi. Matang rong xiong kam na nyam chi njiu a zhen yin. Rong xiong kam la nu ci tang na mzigan taran zhuwa mirga rong ni la nu ci pong e zha. Rong xiong chi ni la zin zhuk xi na da zu rong xiong kam sarpe tang wi shu ta lam ku ta mahu rar xi ta. Ani ling du sim la ngi gi heng don to la chu gi ba yin.

Rimza chang tsewi singan rupo lenji, namda ayar chen ziri jipil pi warlagni, ngarang tsi che charche ga no tse ilan zin shur torgan aami pangwaani, ayar ge nyamzang semchi tsui khang, liga ngi tib ayar ge silver takun tangji, namnyo wo kibshi sultar, dra mayong kong tura, che mayong kong rga shipa nang zin, charchun, shurchun da huangu thikir jinhi na tig ilan zin yu yang kachin zi. Chigin jina chalo shungwa am chalo tangche zi semla tsabcha me par rangin khori kangta yo par nyertab darkha chopa tang kangjo gui rangu su chung thosar nipar gui la. Ke te nyermun ru matam na tui chi sab denjaga yinbi saaz ga damde tangi chalo ngde yo chyo yung kachin de sir. Unni, lamtag la sir ti ti shen ro sa ga lamtag tang mingsa tenkilisha gui pa tang ngangchag chi ti lam nor chung da dukundi zabzube chyo yung kachin de sir. Sam, Nyingalan dangwi yugsi dang tsuisen bisama thungche jinchulu ngipu sukhtadgi ri chalo chung kwa nepu chedung ma chung wanam thanye sa ga rangu dang chhaja chung shartan yim bi thuchig thosa sab thosa susun ro jyang ga chen de sir je sakang da do bi manam da chalo kwa nepu chedung ma shin se nyer ta khangu dang chug chi gap ta dang khang me tha su dang gsum ni ge che chung ri ge su go chek ra yang la bi je cha ta zang si de shu ta ta be jun da ga chen de sir nga ke te chalu ko yong sa ko na tha phi kang yu ji sa ni sir jong tang de khla ne tig chi de rang ni ka ni l tang nyen kha ga ni ts su nyen sang yi ri ro chu tho thup sha gui ser tru chala che te ro thup te ni sha marung la lo yo pi lo dung ra chig num su sang gu marung wa tang lo dung sa pa tang lo kl che pa su tang ar jing chu gui ur dan ke te chalu ki khra yin na chakra yang bi ngi pun zin cha thup shi de shu thar thup la chon ju yang ga chen de ser

Ni charwan bab ti ni je sar pi lang khur la lo so pr nyam jo sha yil ko re re nza sang che bi sang ro bolen ji ya ti te ji to po ga nam she thon ba dang charpa yang bab jo no tab ge ni je sar pi lang khur ga da po man nga che ki sher ul da lo so pr den je ga nyen kha yo pr sem the she ji yo ba re ti thal me sun man na ga ni je sar pi lang khur da po la lo r ta lo mun chi ba dang ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱨᱢ ᱵᱟᱯᱨ ᱴᱷᱮᱡᱮ ᱭᱚᱠᱷᱤ ᱥᱩᱝᱱᱟ ᱥᱮᱨᱩᱞᱛᱚ ᱞᱚᱥᱚ ᱪᱷᱟᱢᱡᱤᱜ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱢᱥᱮ ᱭᱚᱯᱩ ᱥᱩᱝᱱᱩ ᱜᱟ ᱡᱤᱥ ᱛᱟᱡᱚᱞ ᱛᱷᱟᱨᱤᱝ ᱞᱚᱥᱚ ᱜᱤᱵᱤ ᱴᱮᱝᱠᱞᱤ ᱭᱚᱠ ᱱᱮᱛᱤ ᱥᱟᱪᱟᱢ ᱯᱨᱚᱞᱚᱡᱤᱜ ᱱᱤ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱨᱢ ᱵᱟᱯᱤ ᱱᱤᱛᱥ

0: Ta chezan labdhe nalo la jayaan ki rechit soo di karri chi nal. Ta jambi gyurim nalo la ya kange karri chay chung yal. Ta chi su kandre chay chi kange dike kese nam yi nal.
1: Ta didi zama labdhe nalo la chile soo di diri gitaari il. Ani didi zama kale soo di diri chala. Ta gitaari ngana soosu chunju namzane soosu jagyo songza shiik mungshi di gyo shib chaadunga. Ta taan shime mungshi di gyo shib chaasha. Ani Tidu zamba lopje na loga lopja tunzu tsangma loga pe chunju ngamza ne mungshi yakushi na tingze rinpe rinpe che chan kyo sonza Khonsa da lapsa lopje jingi mo cho su du zamba jeye ma simso nde chigil Onde sri chal Tene lopje na loga ta chin je gi Tozu mangu chi ime za ta lirisha Tozu tundu na loga lapsa ngi gitaga dwe zeye sinne rado lak zeye sinne rado Bette Tozu tundu na loga haang se yang pege ene shukshi mo majul Tene yakshu di dirisha lopje pege le je gi Tozu gi Rohyang kangi samzui da dawa di gyundu mangu chinsunga o dirisha ta nyema inba chashina susu ki gabe xie ki gitara maadang gabe dangi gitata maadang mishi ki dile ki zhuzhe shuk che da lakze shuk che ki dinzu kanda dinze janyu meza ane megele du zamba o ta xie gitara tanda le ende ju yubja duka gitara singin dile ki tanda dulu mandra dagara duka sayaji ki ande ki dawa mangu chida samzui mangu sabu chile shul O dhidu dhundu lopje na dhidu zamba, o shuol o dhidu zamba, tanda ngari susu lege chayadi, rohyan jikso, rohyan jikso chile dhidu zamba, tanda dhidu zamba dhidu shal, gangin cheshu di. Lopje na dhidu zamba, tozu dhundu yinza, rohyan jikso shunglu rahal lopje na chayi mishi gi, dhinze gi, lokli gana ya, chin, she, suta kanchi yimi ganglu, shimju chayagi, gogo mochol. Ani, chugo su, lesa loje, ani shine dhundu chayagi, gogo mochol, o dhidu shal.
0: An li lesi lesi ta namju ngar soso da xie danya kabu yunye ta reje gan li ya mune gyung shira meyil ta. Ta dirin kiran ge duksi jik sungdu yuzan ba mune reyan soso chigo ge jambu mayin ba ta jik chile ge shunglu dinte chi mangbu chi jangu yo ba. Ani kiran ge sungye li xena tanto labdre na lo li ya sur nuyun ki sago ra ta jik xie ja xinbi chi xin juz. Ta di kar yasana reyan jik su dirbar lesi lesi. Lo seng nam so siam la pasan zhe xie la gi zam nang bie lu xie, ji lung xie pa di sen xiong nang shuo.

0: kiran kime nang ni shukbe ge
1: kiran nong mi ta nyam tu se cha zhe we ge
0: kiran chuo bu na lian tu ga zum nang we ge
1: ngan zui li sen di ki nan ba mo za nie yang ge ge chu xi zhen chao
2: mo ti sen ta
3: mo ti sen ta
1: qiu wei yan bi lu
4: yan qiu wei yan bi lu yan
5: Zashin Zewe Sendo Lingye, Tiringi Zhongyang Longchen Nyanchen Chikib Lekun, Pyoge Longchen Ki Miri Yangyi Leze Nang, Nganzu Pyonchong Jesu Chelsi Ruyang Jeksuba, Basan Jashi Laki Ruyang Labuta. Kongi Zambi Pyonchong Lushia Kaji Guiji Shuyubi, Tidun Lengge Ni Tu Lulu Gangne Sena Yobashi.

0: 다 기란게 제조 제신 나로리야 잠 좀 먹고 싶으시 되나 모르발라 다 기란지 뭐네 슈비이나 잠 좀 가게 놀아 법슈르시나
1: 나세다 드르자 그베면에 신나 그베게 소교게 잠 좀 간가 다 소소기 부르나시 체메제데 디야부 피기 야오메스 근데 간제메 나 체녀기 다 간다 나 체제기 시에서로 체스니 코나조 다 그들로 ngui mambu chenye yori, ya ngui mambu shita chenye matungi le yori ta kante zi yiyan kanta nga caipe shugo inji minji ki tsam chedi koye ba shugo yoba, dangdun yoba uwan chayi ki suya ki ta di kubara ngi ki ruyan la tebe ki dawa yin la kubara ngi ki lega chedan lewa ta gara yin ta dine ki nye she tige nalo ne inji minji chik dam sena tyunyen denbe she chik dam sena ta tanda ganzu ki nanin lo ki te tingri kuyla saayi mucho zonga tiri zama ganzu chesu cheshi ki Nimi yung jebegi nimbo sheji, churi simsu saa sheji suyo. Tati kubemina jeba chashana zamdu domna adige naro ne, tunin cheshu yo zamji diri shala. Jingin jeba chashana shigazi kubera nik payu rila. Ani nini shena zamji ni ma chena nganzu jato cheshi mi ganglo ge, dungegi rinbo mebo la ngudan je chirwa gangji mebo chechegi shedi ma suyo. Ani nganazu ganglo, jato cheshi lebi chini ganglo ya. Sūyūmiyo le chīngjē kūnān zōla, anī tibā kī jālā sūrū, jāyā sūrū ndē, chīchī lēgē tī tūs kāngā chikā chīmarwa. Tātī ngī ngū nā jī bāshā shīnā shē tī tsaṁ māmbē, tī kī lēgē tī kī chāzāṁ lō, tā tūñī chīm shībjī rī shā. Tā yī yā, sō kō tsū yā ngō shē tī nē chē jē yī.
0: Lō bāsāṁ chī shīlā tā kīrāṁ kī chūrī rī pīwē mīndū shībī lū shē tī kī tā zambi gyurim dege jik sungdui zamba wune simgui cemi jik tepchungla. Ta diringi lezen nanglo li yine lu she di gyardongshi yishugui yin. Lengge cu tu lulu ngangne sena yu shugui.

0: Kona zuda kengwa zonza kanga lo dunze yinjin dhaya kapsi dhaya mada Da yini talu yinji mi jitu a sajime Oo dis rizhal Da tamza nyam ju chiyad rizhal
1: Aan le lesi lesi Da jik kapti du Shiba shiama soda Beri ri chungi la Da kunzu yu kiran li ya Dengcho kandri rizhi nangay
0: Da didu zamba di rizhal Pabja sabshu yu rizhi Kona zogi Tanda da Shiba Nubusan zhu la da Da du zamba ngoshi chung zonga Ani dindris rizhar da chunga rangi ngi ima chutuji ndi sarwaar da rangi gitaa yaa kuta ngi ngay shee di rangi gitaa ngana taang tupu duwaay si dhuzi ma waw dhuzi ma ndis rizhar chayzaan gandu gaji jimi bel kukabsi ngi chiji yu gyu mila shayab rizhar na shi ngi chunga rangi shee ganga goon ne kubtu chasan taang shingi ba chunju gamzaagi ngi chunga rangi shee ngi jayla salo yung gyuar yila dhuzi ma shee di gaya taang tupu duwaay gitaa ngana taang tupu duwaay si dhuzi ma xie kanglo ma rinpo xie tanga dhuzi ma an zhomu rangele mabishib chungsil an dine chayibzi ki tandabudu ngni bedi nyamle yuyubri an zhomu rangele da karting chijungme kabale nele kanda gita tanga kui gogo yu na basan dhezi dhuzi yube nga dhezi zhogudu nipo zhoge isi che an zhomu rangele gabri gamzari da dhubagi manzu laji da dhuzi kisi panangu zhogi karting zhunye mi zhimudu bachashina zhomu rangele zhuzi 라진 nga su chee gire, oo nisri, taa jenzaa joo mo raa ki tanda mato jab joo daa karting maangu yu troo yaa ki gugo maangu shee naa chee joo laa, oo nisri chan.
1: Loo senga nama suwa, taa basan rishi laa kong yin su naa jee su chee shee ki taang zam gen taa kong rengi gen yin su naa sheba sheba maangu chee su kyo naa ri, taa do kong ge chale chi naa ri, taa chale di kar re se naa kong ge jee su ki maang chwe ru yaan sokbo chi suwa ri, taa jee san tiri ngan zui le zen naang loo liya kong ge jee su ro 망주량 속변 나로리아 잠비 잠적 가지 세난도

0: 다 기랑게 제조 제시 나로리야 잠자 망부 싶으시 되나 모르발라 다 기랑지 뭐네 슈비이나 잠자 가게 놀아 밥슈르 지나
1: 나세다 들으자 그베메네시나 그베게 수교게 잠자 강가 다 소소기 부르나시 체메제데 디야부 피기 야오메스 근데 간제메 나 체니게다 간다 나 체제기 셰스로 체스니 코나르조 다 그들로 그래 ngui mambu chenye yori, yaa ngui mambu shirache ima thuni le yori taa kandeji yin yaa kanda nga caipe shugo inji minji ki zamjadi ko yoba, shugo yoba, dangdun yoba uwan jayi suyagi taa di kubarang niigi ruyan la dibi yagi dawa yin la kubarang niigi lega chedan lewa taarang yin taa dinne yagi nye she digi nalwa ni inji minji chik damsena tunyin dinbe she chik damsena taa tanda ganzu ki nanin logi te tingri kuyla saimu chuzunga tiri zama ganzu chesu cheshi ki Nimi yung jebegi, nimbo sheji, churi semsu saa sheji suyo. Tadi kumemina jeba chashana zamdu domna adige naro ne, tunin cheshu yo zamji diri sha. Jengi jeba chashana shigazi kubera nik payu re la. Ani nini shena zamji nima shena ganzu zato cheshi mi ganglo ge, nandegi rinbo mebo la ngu dan zi zirwa gangji mebo chesegi sheji ma suyo. Ani ganazu ganglo, zato cheshi lemi zini ganglo ya. Sūyūmiyōla chīngjē kūnān zōla, anī tā bāgī zālā sūrū, jāyā sūrū ndē, chīchā lēgā tā tūs kāngā chā gāchī mārvā. Tā tīngi ngī ngā jī bāshā shīna xie tī tsaṁ māmbē, tī gī lēgā tī gī chā zāng lō, tā tūñī chīm shīb chī rī shā. Tā yī yā, sō kō tsū yā ngō xie tī nē chē jē yī.
0: Lō bāsān chī shī lā tā kīrāng gī, chō rī rī pī wē, mīn tū yī shī bē lū xie tī gī tā, zambi gyurim dege jik sungdui sanpa wune simgui tsemi jik tepchungla. Ta tiringi le sen nanglo le yine lu she di gyardong shi shugui yin. Lengge tsui tu lulu ngang ne sena yu shugui.

Re lopra chemo ni lomtar shinti legni sashigji, chorang maungpa la reirgig dang yachichi kanyo tam. Unjang legni sa brakhir temrija kadag dang tamu debra yopa masil, tsulgam dang obdong na tsukchang yoda. Daga derang laysan di nang gudag shio noga nangdun ina, legni sashig matagbi zinyarwa shiga tamjilinti. Mula kanan chikutapa na, gochaji mula basi zinmab zogab chigziga. Basi zinmab zo ammab zo. Mabzi na, mala phukhtag tong sabadang. Basi zinmabzi na, jingdui chishig yola. Re, dinak shabni na batsi, thangdi lechanchi nangtun shabcha laksan rukunungwa.

Sobja chemo ni lomtar shenji, wumi jagan kelikik zinirwaabshi. Wumi apayang zinirwaashigimbi, wumi leikarshigbi nyantang bur, kongi wumi la leiki tal kangatang, nyugzang kangtang kangyo ba sahtun nangti. Leika nala pamni ligi pa masal, rangni la yang songchub yagpo shidi, loglamta mandruwaashigi si wumi la kadal hapshabshi. Wumi yivjangwa na zinirwi cheliyimbi, kumusan bur, Zichan balwi leitun te ne rangni che cheli tang dagdang cham dang nyam jin leki thala ang jepsam tenjab tang yangkum thomba shik shung. Tebi yere shik la api nang vi lhapsha te tag kumi yir nangme tab tang yod. Yena yang lekar shik ni nyenghi lima sung vi ji nitsil lak chigji nyimta ji thombi kumu ngon thomgi babzi.

Oni, chungu mibi chu tang, zawa mibi xingdung dabu imshi. Nganjui pege ni, mima diwa jimbi pege ima tang. Kesi pege ki, mima ki jidu, misop jin, mima liya mitong lang singki kipsan jimutu ina. Tenze pege ni, tunki dongbu ina, gyun tu gyan mibsi shi. Gyun kyung lumi ki pege tamjin che di. Benjo jimbor sami chebar gagi dongo tang, yurju tang, pege ki jumje teni nga we mawa tang, nga we changyong ngang, mima yongzo liya penbi, sui sui na jugu si shi. Mangzo jimba teni, pege jimba yang imshi. Mangzo ni, nangu tang, je yoshi lang, pege tang yang je yoshi. Benjo tang jizu ki, le tun yakbu jubu lang, mangzo ni, lamdun tabu shi. Mangzo, yun cha su lue ju chebi na. Mang cho ki, ji cho ki sim che se ni, mi ma ki tun ki pe ge tong we, hur jun shen si, gui lun chi tu pa ma si. Ji cho ki, ze ju ngun chu pan lun tan, nang ku ya ki tan ni, ben jo ki per si sa bang ki tu ji. Ben jo pe ge tan, li gyo re rin bo yung wa ya, nang ki gui su qin bu yin la dun ju chi go si. Mang cho tan pe ge ni ki, Pinjun guri chiba tang. Pinjun chakin tu jubi, jiwa cho yi na yong ni sito che di. Binjo pege liya, gui ku nundi nga li mawa jun to. Mangcho li ju tang. Binjo pege ni, nanji nundi tang, kurgyo sangu tang, jikpin jizho yungwa che gu si shi. Mangcho ginsung tang li ju chi gu ti ni, keng nu ti ju tang, nu bi jok ju ki bi gu si shi. Mangcho li tu ni, te gar, Misilia, dong du ba tang, ji ya bu yin la, ke lang bu yin qin, ka den qi liya ni gu bu xi shi. Ji dong bu yang min yin di, gim na, mang sim shu zho shi. Ta ji sun wa tang, zho ni bur tu dun ba, lam lu tu chang su wa tang, ri du, na chi qi ba ji, gun gong qi di, lu ba mi bar, mang chu le tu ya bu zhu bu tang, cha wa ji ki ji liya, ji tu ba tang. Lo chi ki ji liya, jik tu ni zhub jin. Junba lumi ki, dun tu gu ti. Mang cho liya gyundo tong tu zhub jin. Kip san rak tu zhub gu si shi. Kedan chep ji, rangye ni jizu rinlu ki, tong me tu jim tu ne yu shi la. Ta tong, tu yu rinpur ne gu yinbar di. Mang cho liya ju chi gu ti ni, ngui sum ki, ne zu qingbu di tang che ni. To chak bi, mik bin du mi ni ma tang. Tengwe liya si gyo yung yung che di. Benjo pege tang. Nur shu ki ne ju shir su ni. Kung rim sin tu. Mi man ki chowe chu che tor dong gu tang. Tayo ki chakin ding liya. Rup tu be chawa zhuk gu si shi. Mi man mang cho ki sim gur chi shu tang. De zar tu shu tang. Ni war kwa shu jie yin bi. Ki ben ki ne dun tang bur jing gu di. Mang cho le tu ni. Misir tan tan ni shu shi la. Misir ki chua liya, ni war yi na chua yu shi. Ni ba to mang cho ki sim gur chi shu tan, de zar to shu tan. Ni war ko shu jie yin bi, ki bin ki ne dun tam jin chi gu tan. Sim gur chi gu shi ki, mi cho tam jin chi gu la. Ngan le to we chu zi ki to tu, chu gur su yong yu ba tan. Lo mar lop su yu ba, nge zu liya to zi yu ba. Na cha min ju chi gu yu ba, ge bar, ge sun yu ba, du se kang bu yu ba, nim chung liya ro gyo yu ba jie ngun yu che di, mi ma liya chi ma wang tang, chi de kar tang, chi ngun sun ki tom nang tang kim nang tang, di nang yu ba chi gu si shi. Lo su ni, mi ri ta ge tang chi zu ya tun ki, meng si ke jin si shi la, ge ju chi mu tang, deng ju chi mu yang im shi. Mi man ki chok du jang jie tor di dong a tang. Mi cho yong ki pe ge liya gu di da ya. Zhonghua mi li ki sar du ki do qir gi qi ba tang. Zhonghua mi li gyar tan lu bu qi ngun gyur qi ba jie liya cha chun bi na. Lop so ya tak ju ren xin ki tu ni yi ni di yu shi. Ni ba tu lop su cha xa ti mi xie da xie yi ni ni su xa ni. Lop su gyur ju sa bi qi gu ba tang. Lop su ting rap jian liya, yu wa yin na chi gu xin. Lop su yi gi ke dom dian yin na zu zhun chi gu la. Mi man ki, lor po bi lop su ya bu zhu gu.
Choyo ne dan ki lo su chi jo la li, ta chi

Nidu tsawa chenpo ta jik nidu shuk jen gui ba, su ju cep jen min tang wa, sambit nu shu hajan che wa jie, gyun yung yu bi na, semu gi che jo su, guang dong cha bi, neng zu tinje tung yo shi. Tan dor du ji shu bi na su bu gi cha ra yin la, semu chun chun shi gi to li ni, di dang gi xie jen mong gui shin du yu du zang ba, semu to gi di dang gi nian de li ya, to na che jie, za ji ce so di dang li ya, sung gyo bi ya gu na gu ya ti, bi mi si bi ke chen bur xia la. Tirinshuwaagi nangtun kaa sumbuti karayasana, changsar gyaabi neti nyinga hajaan chewe nangchung majisi shuwaadi yin. Gyeegab chodin didang uylingan gi rikji kechen gi changsar gi neni nishin naso tunbi neda xinxin. Tele gyeebi nyinga chewe nishi chesu, tuja rengxin gi nyingzeng gagbatan, tuja rengxin gi parzi dongbo parzan so chuxiala. Kesi ya nesi tata tuanbi na ceso la nyinga yubi, nyamjo chenpo chigwa gi chenggui na xia la. Da nyinga chewe changsar gi nela ya kechu karrisi yoresi na, changgo la ya sirga jingzam gyabji, nasu suyla chewa dangji, tanda chishinbi lega tanga guigyu di camjo chigwa bi nesu kerwa. Nini, nasu donyangi tuju di rinpo che becha xabi na gyuntu nasu gama nishu yin dangwi na nangchin na gugi la. Sumne, subul hebor dobe gop sam yana guju chen zam chigab changgol ya sirga geba becha xabi na becha da du ta nyenjin da ya tangne xin lato kabar dao chigi gop ta yana nyi kubi gop su panggol ya sirga geb che hobde nyi li seba. Sinne, nyewe dao nyingi na zu tu changgol ya sirga yangsi geba ma se rimxin jitu dun zhuwa ta lakbar tu nyin chig nyi na yanggo gyago du na we jesu mashi Nasu jasi ge yume yine kangyo menju nan yabun du la. Nga ne, changgol ya sirga gyegab mikba ta ma le langar ta bongba doge la soba la ya shuk jen te ba. Chug ne, changgol ge sirga ta nyamdu uk jingum che kagba chaya ta lu shu se ba, ngui na tuyen ba, gyung me lang ba, ta na kyuk zam zin chenpa chiwa so ge neta dita tuyenbe gab la, kye de tuy do du menga du me chinbi na jung je cep chenpa tuyenbe du la. Dune Luburdu Changgota Duge Nila Jizubu Nasu Chabudongata Teda Nyamdu Gumgara Chugota Gangbar Yana Nasu Kepji Chungi Nizu Tiri Tumbina Kangyo Mengandu Dagje Chibara Gyugubale Nargyan Chibina Cesolia Ninga Chigdula Tanese Chigubishila Kongzeg Nizu Tiri Tumbikubla Kangyo Mengandu Gyuji Menju Nagubale Nesu Gibji Naza Chagi Yung Du Nyamne Lunyata 능중 큰 능규민도 제시해야 되긴라. 드린 주역의 낭둔 카시비디 카레스나 지기 퇴줄이야 침부소야기 차왕아부디게 야부 좀나고 기스제시해야 되니 다 지금 네 침부소에 넘두 약수진디 중루 수리기 투지시리 지금 네 캄싱기 콘스톱티 미수부기 퇴엔 낭시 침부타 캄 직송인 바른 되긴도라 넘두 테리아 미수부기 친룬 예비간인베 케디아 소주 야부총비기나 롱자 셰르줄이야 군디 토부타 짐고기 느부체런조 토부도라 딜렌도비는 친룬 기와미야나 콘주슈크진 피제 섬캄 미디와타 포와타 체바 nubuti nyamshendu zhosi. Che zang ya, jigi gi namdun di qingbu soya ti lunkam didangi nenga ke qingbu zhirishan la. Da qingbu yabu meba, mi da semo ne ngwe tuku zhila. Qingbu ya mi lunkam gi chenglun nyumji qibin gen kuku yudu, mi ta gangla liya jik chenglun dangye ta qile gyun ten yungwa qigwa zhila. Kedi ya qingbu didang liya netun tiri qiongbi gi na lupung gi mi da semo nyi ne ngwe tuku ntu la. jik di mii rishya la, da mii gini zu ta qinbi wa li ya jawa tamsab yo rila. Kya di ya mii gangba chi ya ta, mii ju tuan ya la so bi ne da din zi tuan bi na, ne yin pe chi wa qinbu ta jawa yu bishin du yin ji men ga li ya da jian nanga pe gu gila. Nibu di sen mo, kya di ya sen mo do gya wo rin ju wa ta, sab la ni wi nang zu din zi chun bi na qinbu ta qinbi gi zang lam li ya ne dun yu ba chun gu do la. Da ji du ya qinbu so we qiawang a yabu chub gu bale tangbu di kare se na qibi ka dan fu lin xiao gu la so ba nyamdo sebi cha dinze chue na gu gila. Da qibi ka dan fu lin xiao gu je nyamdo chugu na ba je
chanandara chöbam yana gamchöngi ji kuyje chöbina chimbin nubu soya ta. Simtsab siwara pendontu, yine suburu machöba chö deyan zemna kukila. Nini ngose mangzam chö kukila. Sengliye, tingdi zhuyan longchin nianchin jigib ligung, pyoge longchin ki, chöden tang didan xibi lezen bizam ta xiegin yin, xiamla mutu nian diga longchin ligung ki, chidi lezen xianda kanam senro na.

Zemlin ki tirin kasang. Singalin ge gung kam sang. Shamli ya zemlin ki tirin kasang si bie li cheng shu yin. Tien di li cheng ki nang tun zong ni. Xi Jinping ki ba zir ki zong tun tan xie bar to ni ga mi na wai guo ta. Liao Ning xin qin ki chang shan ling cung zemlin reng chung xu xia nan ju bu ta. Zhong kui. Huang Hai Gia Zu Ta, Bo Hai Gia Cui, Tu Qie Cuo Nian Kui Lar Yang Gia Gia Chung Wei Guo Le. Zhong Kui Mi Tab Ring Nui Ki Pi Gia Du Xi Ta, Lak Lin Ki, Zem Lin Yong Le Xu Gin Ding Sip Tip Xin Yu Bei Guo Le. Zhong Kui Mi Tab Ring Nui Ki Kuo Le Shi Biu Ju Gong Tui Gu Cang Tu Dong Gu Le Sam Chuo Ki Qin Kuo Tung Qie Yu Bei Guo Le. Naman Ling Mun Qin Ne, Ngui Zhub Ki Chu Sang Cui Xin Yu Bei Guo Le. Rik den tui rep ki zhuwa min top dan cha xia pi ge le zhong kui qu xi le ge su pi wei guo suo yin. Xiam le tian di li cheng ki nang tun xi zhe nam xin zhuo. Dawa dun bei cheng ni shu dun nin ki nga zhuo. Ge ke bi zhu xi Xi Jinping ki xie jie dan ba zi ki zong tong lu la tan xie bar gun yue. Xi Jinping ki ni wei lu xie xin zhong gu tan ba zi ki liang wang jik tun cuo bo zu gun ta. Ge ke ni bi pi ge te bu ju zhi tui le ge cheng dian bie pi rim tun ni. Zhong gu tan ba zi ge ke ni bi pi ge ta ge ke ni bi mi mang ki di ge le gun di dong qi nu bi ke qin dun bi qie yu la. Yu gu qi wei ge ji tui bo le za qi dian li ren xin nian yu. Ta lu ni zhong gu gong chen tan wu ni ni long ya de ju ming a kur wa ta. Zhong gu long a cien ki char gu juang ba guo cu bi lo yin la. Ba zir ki ga ge nan ki chep si chui jim ki qin su gyo shi. Zhong gu cho ki ba zir cho ta nyam tu cho ni tan cho man ki tep ju ro le le ngar wei shung nun gem ne. Ge kem ni bu lian wang jik tun cho bu zu gong ki na bu sang bu gun tu qin tu yu ji tian nan yu. Xi Jinping ki, tui rep sabi tan zhen long sabi dun tu, zhong gu tan ba zir nyin ni, kwa le shi bi lo chon ki kong do ki qin yin bi ngun ni, yang ta bi lu gu tan, xi bi ya tun ki cho su lo dian gyur mi ngan la ni, kwa le shi bi ju gyong ma la gyur ju tan tu gu cang tu dong qi ta, ge ji chang xia chang din song gyong qia qi, ge zhen dian bi nu bi ti wei qi wa dun bi qi gu. Cho ni bi lak dan zhen ni, Bozir ki kipchin bui nyamle bui cei tobyo nga pekye zhu gyur gundi donwa ta. Nyamle ki kachuo nemin tamzin chi ba. Tunji ki pecho songgyong jie che di. Chumze tiwe mawa du ne, kwa le shi bui locho tunji ta rang dob rang bi ki liu sab zong gu. Zhonggu cho ki bazir cho ki giji nebob ta shu gin ki qin le ce tu tong qin qi gu yub ta. Bazir ki rang wei ki dangwan rang zin songgyong ta qi cho ki ti ju le ngwa gui qi bu tan zhi. Se kui tan zem lin ki xidi dian lin songgyong qia qi bazir cho ki le gi bui ba gyab gyur qi gu yu ji nian du nan yu. Lu la yi bazir tan zhonggu war ti wei chang xia ki zem lin ta ti wei gun tu tu bie ga me ku le le wang jik tun cuo bu du bie ti ki qin dian bie pi ge chung wa ta. Kep kong kan ki nyam le pi ge ngur bu chung wa, ge kep ni bu ngur cong ngun bor ki lar yang sen du sa bu du ba. Ba zir tan zhong kui rin ne lo yi che gu ka ki, ge kep ni bu za zho ki mang du meng si ngar wei dian du da yu. Ba zir cho ki zhong gu cho ta mi tab rin nui ta, nu gu dir zi su kep kong ki nyam le le shung nun gya wa ta, zhong kui ki le ti wei ma wa ba zir tu ma jo qi bar yong gu ru ge su xu ne. Ge kem ni bu nyam le ti wei na mang yong wa ta, chung zhe ti wei ma wa to gu ri gu qi ge yu. Ba zir cho ki zhong kui nye dong kya mi ni shu zi chu lu zem le mi tab rin nui cho qin le bar cho bar zhe si di le shu gu ta. Zhu xi Xi Jinping ki dui na wei, guo yi kuang yang ki mi tab rin nui ki ge zi nyam le ta, kuo le shi bu ju gong du xi le ce tu ngak ju shu gu yin. Ba zir cho ki zhong kui cho ta, chuang ma tun jor tam sip qi ba ta, nyam zhe ge cho ki wang cha song gong qi ba, bo zir ge kep ki tun zhe nyam le le shung nun gya ba, chuang ma rin lu song gong ta jik du qi ba, zi wang qip si le ngwa gui ta jik du qi ba, ge zi shu ri tan chun mun qi ba gu, leng ma wei ne tun ta ju qi gu ta kiong jie qi ne. Ge ji chang xia chang din ta, zem lin ki xidi din lin, nyam tu song gong qian du yu ji song yu bu shi. Zi yin shu du nin cuo bie nyam zhe ge cuo lop su tan cen shi rin ne zeng zu ki zem lin xu xia ong yu lin kang ki cong du gop xi ju xi ge bie tu. Zhong kui huang hai ta, bo hai gia cui tui qie cuo nian kui di. Zem lin reng chung xu xia ki san cam li zhi nam chan le chui xi qie nian chun cham chung xin. Liao Ning xin qin da lian chong kir ki chang shan ling cong ki tui qie cuo nian kui di. Di lang an zem lin reng chung xu xia ki min xiong nan cui yu bu shi. Di ni rang ge ki huang hai ta, bo hai gia cui tui qie cuo nian kui ki mu zhi xu xia nam. Ni dong gia mi ni shu zep si lu ji su lar yang gia gi chung xi xi.